0: Glory Entertainment Radio, your voice, your music, your glory.
1: Mon Yoluwa, I am in Yoluwa. Iwalaye mi in Yoluwa. Bobo nti mo chamo no ni Yoluwa. Emi to fun mi ni Oluwa. Ade to fun mi mo fi ni Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni Oluwa. Emi si to fun mi mo fi ni Oluwa. Oba to seru joba mo ni Oluwa. Oba to meru do ko pelo mo alade mo yan oluwa woni beru ba mo nuru a mo peda sugbon emi gangan oyin omo mo mo wi pe o te se fun mi ko se sakawe ko se fenu oyin.

oni fa ko loju mo dele oni segun oko ni o ti lori ta meta ni gogo mo se ba won iya gogo ai mo ye woli lo ti gara ta se mo fokun weri mo wa ninu omi osa o pada godu we gogo ara asan asan asan lori asan ni gogo re o imi mo dele.

0: Baba Domi. Mo ma po wa online. Oro mi gangan o ti su.
1: Eh na.
0: Ijo mi o nje.

ayé mi ni Oluwa. Iwa laye mi ni Oluwa. Gbogbo nti mo jamọ lo ni yan Oluwa. Emi to fun mi ni yan Oluwa. Ade to fun mi mo fi ni yan Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni yan Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni yan Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni yan Oluwa.

onifa ko loju mo dele onisegun oko ni mo ti lori ta meta ni gogo mo se ba won iya gogo aiwoye woli lo ti be ara ta se mo fokun weri mo wa ninu omi osa o pada godun we gogo ara asan asan asan lori asan ni gogo re o imi mo dele

joko pelo mo alade mo yan oluwa won ni beru ba mo nuru a mo pe da sugar mi gogo oyin opo mo mo wi pe o te se fun mi o se sakawe o se fenu oyin.

Aye mi ni Oluwa. Iwa laye mi ni Oluwa. Gbogbo nti mo ja mo lo ni Oluwa. Emi to fun mi ni Oluwa. Ade to fun mi mo fi ni Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni Oluwa.